sheep hunting. Pagkain. Kaya abi ko'y bato kay tokusigay mo din. Oh.